ringpal tohpar na ru tokulak. Wingkaus kapano jakru belak, jan ru naklao takak ru ipeningkil, kun ucinin chapil. Jan ru naklata kwak ru ipeningkil kun ucinin chapil kwi nakanao nakru belak, makasya panjak. Jan chanda kwi la orak li takak li loklak tumin takulong sa likakong kapal, mare choko ru ipeningkil, Naklal o lahukutan, mare choko chiroy beningil sa ishakik li po, sa ishakik li loklak shaman, aban, shkanaw na king asyok angelak par chal shakaan. Masahir, matakulong kya kong kamatan ta islan ja kirish, na kinaw na king ka. O kaanak, kuya ikin li angelak ishkakomon. Nakache, mare, kwandi makilal, sa ibi kalipal hong hong, Mari kwan li railal, mari kwan li kweh. Awan mari kwan li loklak na akhek. Ut kya kakwe na ko kwakli, kya nakil laran. Maka joko chishk angelan kil. Ut na koi benirang na kwan li katsakayem, na kwan chishkunil li karuna akmang. Renaksak tachol sa li kahong kapal, renaksak tachol sa li kooperatiyos maslak sa li kalipal hong hong. Chihokal konaruta. Mahungkwato er chubeh chihokaan mahungkwata kanar chishbeh li mahelal hungkong. Nakanaw na sa li kooperatiwas, nakakyali ake, nakooken, nakookahela kwan li uchining, mare kwan kakwilikomo na kishpleti rip chilish li na ake hungkong. Utan takakyenak, magwa hun chabil na le. Tentovan ril bal uchinawal, charo na takakol li karure li kooperatiwa. Habana kinkato okchi. Pletik chirish kung sirilak li naakhek mare chirish li nubak panak nakanaw na kaan reli komunil reli kooperatiwa awan mukonaruta to taklan sa shben nako oken naran renak ta kwang lish manungkili lik angel sa lish naak li kooperatiwa kung panan kung li rusila li nashkeh kiken la omul mokoza kung li chutal sa kung li kooperatiwa choko chikultikan kil Aban, tento ripan chishkunila na lukwa. O kaimbena, nako sera kikerikin, nakabancho shire, di onan na kikere era rinkil, shtiapshkush fedeko vera, li nakulaksa le tenk rikin, di shtenk li mulam maga, li kyochi kulaksa, li kumkukchi kooperativa, sa li halang halang china hek, sa barkuina ke shtaliman klaesh, di rikin rilpal chanru kwankri, uchining rikin rilpal chanru nakta achabi lopresira, Uchin si chabi li kape, kinakta, uchin si chabi li tzi, li pens, li kakao, li kaninok, nakakalamang si chabi li loklakche, nakta kwaklik, li hungkapal hungkong akwi, aan li nasikman, aan li nakman, anak makaji hunak, rahom li kwansa li kooperativas, kwi ingana, angelamang rish li kyoko wija dinakanakonhan li, elchubek li kwaklik, aban Kwaklik na palak kwi na amjakho na kinawlaish. Narak nagtatokeng, narak nagtatsakong, narak nagtakawrisya kwi tatstulok, tat elchubek, tat tengang, tat awk, tat kwaklik ila, tat tsulok, o kyoko jishkepal. Awan inka narak nagtatishtatlachi awk, utyaltap ano sa kochano nagkakwak. Nagkosur kikujikjak jirishli na lebag kyoko jishtikewangkil, rikin, Listo sulla li kangel hun hun. Yo coche a tinak tirish au. Daba numa. Ho tentos banunke. Utaina banashk am. Mata kelish kemal rupel. Mata kwa e mata galechi chapil. Da bekman plish hulel. Kwa kli iak da kwao. Uti tirish an. Natikla kujik. Banunke na balpay li kangel. Inka naruna kakakpisha kwao chakot. Yo katro ibenkil ta numa klikutan li shaman li po li chia ut akta ka ushlana chisep ta okchi uchining kui maka yo kachuan ukilaran kui inga yo kachi okeng maka afi karuta kui beni ho ak yo kochi shkultikan kil na bali etali li inga cha ashta wal li kini kahela kosta ke moko naruta ta koi beni na kulong li lo klaktumin kui inga sho kahela moko naruta Nakkuang kli uchining, kuinka sho au, kuinka sho akin, kuinka sho panok, kuinka shtak eli, shtemali, toplaha kuinka.

kash ta sabesi, kuin kash ta kekahuan alre, kuin kash oxili tumin de shpafelangil. Tustu retalil chishunil li napanuman. Litento kwan sakapen, hoa holuminel relihugo chi cooperativo. Arin mokonaruta takayok pahunak. Mokotaruta takaye, kanako nakwe, timanu hain. Naru, abanzikin halan chikik angel. Nikoko chishke wala napkwan. Takiak mare shakyesh pao. Ut takakana kun chiapak sa lipimaran. Chanchal dekwi yoko shkyo bankil ishk alenkil malakli rak inkil ruli akwim kaan. Amo kona ruta. Li akwim tentot ishpa sa akwe. Nakta kwa e nakta kiam tesiru. Awan mare kwang angel. Li inka akwal angel runa ruta kana. Akiak mare kuwa bil shni kinkili saich oleh li na beh li kuwa beh li kokal mare li kuhochi na lechik li na banmas li kooperatias angel ru chokre na kwankli saich oleh li na kwankli kunahil la na sakep sh oli komon aman kuit la atta kere tal karutish kere la komonil karutish kere la kooperativa. Mare sa shnahak kuit kwang. Takwi karut katawara nak sa patrol si kahunilo. Awan humpa takwi mare hung kutan, mare kuit kutan. Mare hung shaman ing anak kanaw. Baban kuit laat ta kaosla ta ike. Timano li kahil ha in le sa ijo le kutin kanak li shmano kili ak ing. Nga ta kalosh. Ema li chos ing at ka keli pandi haliru. Li biol na keman kredi. Nak angel man karan sa fedekobera. Aran halan shke balhan. Aran chokat rakhbalat chok ankil khun tasalik angel limokonaruta ta kanaf shishbeh. Limokonaruta ta oy benim. Aje kholi. Pampal ruli akwim mare nakchochi atsumak nakchochi kwankli ru. Mokonaruta. Aje kholi shchinankili. Si reshinangil kapeli kyok chichacho kuchure li bona na chokchak. Kuitat payak bayak ak nakanao garut kulmang. Ut kuitat sepang ak ishpano kihunak likangel ak nakanao ak wikaruta kulmang. Chishunil bihain nash toch likachol, nash paz yuku, un nash kutbesi ak kuit cheru chishunil esh la esh li nakesh holoming. Hok eten toshpano kil ut chandrum. Ingana anak sa lekachol. Tento na tustuk na itali utu resila na kwi ni hunhun chik angel ni kyoko chish ba nung kin. Charo na to okin. Tani akte ba nung re, ho e, takapano, ho ni malak ili wonal, malako kiali wonal kwan ke, resh ba nung kin. Na koi penibi na sa sa lechol, chikuni lesh la ish li kana pa kwa la holominel la ishli sahil poyanam la ishli kokal na pa taklahun li sa ich ola chukere sa shkabash ki apshkush pele kobera li nakula krahlal kutang erken na nakwan choko chi oken griken li shtenk li molam maga ho choko chak chishkulti kankil cheru ru melak na pyo kep chitenk angke li komon ka indre na kamank li kawresingre da kamank li esilalre na kwank Dedit bali angelak lish angelangili kapel tsili uchining sali hungu chi cooperativas mut na kabanto si vichi ruli molam ha ina na uken zikin fedekobera resh putong kilakwi ni angel di na banuman na koi benina yochi ek li angel hungu na koi benina sa shtiki lal na koi benina yokeshi angelak ho chanu nashpas ni estatutos reli junju chi cooperativas. Hain mo konaruta, takakanap chi ishbeh, kwan li taklak sa likapen, shman na mo konarachap darib hun tasalak li kanjel. Kuya na kwan ho, choko chishkot waleri in hingaw siyo ko chishban unkit. Ho kain sa opo, ho kain sa kwakipo, choko chi rilbal, chanu shuel. Yok shkut bal chi konak. Mare chiru nipos numechak, mare chiru lipo lina kota liman kwenak kwan. Kwan angel skakana ishwa nukil. Kache hakwi, rahlal kutan mare jo chika king. Mare rahlal kutan jo kat chika king. Awan
Τζίνο λοιπόν σου μέτια από τα νακουάν, τα κέρα ήταν να ξεκότς. Τις κότς τσακούρα να κουάν καρού σαπάνου, μα κουάθα σπέου. Αβάν μάρι, έβλαχλο όνε λαχκούιν κάτσι ξέρεις. Κάμλι ρούλι ακούιμ κλί να κακάνχελα λαάτ, μα λαβλί καρού να καγί. Αίν και έχουν λί εταλίλς μα να κουμαρί. Κουάν να μάλι κοπερατίβα, να μοκο ραχλάλ, τα μοκο κουλαχκουλαχτα να σπάν λί κάνχελ χάι. Lik angel ha in jirish li kakin. En tobi es ka kumon, chaka kesa ah, rezi pal chanru choko chishik. Nak maka choko chish chok pankil, nak tustuk li redali. Nak mare to ay kumpatak, rikin halan chik angel, aban chaka li angel ru, li inkana oy enin, den tota pa banu salis khona lil salis kutankil malakhli shaman malakhli po akwi o changu na shka tusuk cha preta lil rubella utkwi inka na ka banu chise tishkut chiku akwi barsho palto barsho makhelo dian na mare kwahu akli makhela li na taliman ut na koi benin na kaan kwan na akwi karu tosten akwi likin na kse hun kutan na Kain zakun cia, zakun cia, mana zakun po. Inka cik tau tanya, cisa di cah kilan, malah lima kilan kan. Oke, pan pikin, rena tak cabi lo bersi. Rena kui, kuan karus kacok ba, nak tak anu cik zakun sud. Inka cik tak kanap cik be, malah inka cik tak cacok ba hun. Tasalak lik angel, li angel rus banong kili. Kuan karu tatsol, cabil malah Inka, aman lihunghu nasnaw ako itcharo tischak linalep linakulak rikin. Nakoy benibi nakcholcho chishunil linalep liasilal linakakots erikin rakhlal kutat. Mago akong chilang nakakban nak sa tikilal sa tuktukilal nakaman lihunghu chik anghel. Chiro li doklak kutang kain na kwah kujik chultikan kil chiro na chishunil liasilal linalep bakshkulak salikyan rikin liste maga o cambi es kana kwa es kasitzen es xaholomen nim andoshi kuji konsu charu lihonal chekepe re ra inkel chekep skush fede kobena